Julie, miriam vef kilo hertz chik stong ngap chung ak sum yang na meters band ngip gege chu kep chi tang chuzur gu tang fm megahertz ken ang chik nang chuzur chege ka nga ji akashvani le ne je dring chil za june ches chuk sum bo za ji pe ches ngi shur get za spend by in ka sa dang a che dring ngi me dikrim tang po go zuk chat

Kasa tanga shi diri ngime digrim nyespe skor gunjuna. Diri ngigrim nyespe gozuk pika pito chitosh nge ka ledak sena nesul. Shnga nang skarmash nge ka spotlight digrim zanjes lapulin. Testing ni tsering stanzi ni selkani lurik. Shnga nang pedika film lurik. Shnga nang skarmang apchunga ika nga ji digrim guneskor. A kashwani dili ne tuwika skon la hindi na nesul. Testing ni angrezi na nesul. Jing batpa gunifia digrim zanjes lapulin. A jing pesung ska diri ng pito chitotuk nang skarmash chuika. Dini digrim pulkan konchok rikzin yang digrim rekordik zat kan aso namang chok. Tuk nang skarma jip chuika mak mi kyok tong guni digrim nang a film bilurik. Lun tang skarma chong eka ladak sina na sul tang del chet. So namang chok asal kan ilurik sanches lapulin chutsut lun tang pedika. Akashwani Srinagar ni ding pito chutsul lun tang skarma jip chuika urdu nang na sul tang tapsera. Chani chutsul rgadika ladak se lurik. Rgad nang pedika potpe digrim. Rgons pas salazat, rgad nan pedika potpe lurik Sanchez Lapulin, Akashwani Delhi ni rgad nan skarma jip jujanika, samajar santhya, guika newsat na yin yang gunan skarma jonika urdu nga nasul, dini digrim nyespes ting jukpeka tani chutsut, rgudan petnish chutsukpa, nupchok se luyang sa digrim Western Music Sanchez Lapulin, dini digrim pulkan yang jan lamu, kasatay gunin pen ngaji diri ngime digrim gunas korkun, ngaji Akashwani leni jenjik tang in.

ngaji akashwani leni jen chik tangin nga do chu chot lun tang skarma jip chu song stok ka sa ta ta pa nang jen digrim san che sla phulen dri digrim na nga chang sang skol la chebang dur bu tang thopa ne phul ka ni sungur sana jaet

ngaji akashwani le ni chwa ngi chu zo sum cha du inna bu tang yampo ngaji dering dering tang po thon dering ispe phi api to chu to thme ga yang jalin te te suk pa ngaji gong pa sala za

Teacher ni re-NEET UG 2020 se nanga examination window karma gyana gya chu ne sketes karma gyana gup chu choste no gyuk se tu sa ni me chu zo nis ne pito chu zo nga chuk pa salche se no ina tang nyapo akashwani len ne ta na chul ton

0: san kalang yes dak sang ejrangi sishwila mi sala jat kani lubang sanatsas kasa tene diring nga je tiwa tila ne diring pena skundon baskyo justyo skujap skunza nga mot konga tae horticulture department le yananga tae sing tok bat get las kungi shpon bo juktan otne kong tang yampo tene I tiwa tila ne diring po sanchez la pulinju
1: san kalang yes tene diring nga je jing pe sonska diring mina skundon baskyo justyo chief horticulture officer le zong na nga sing tok bat get las kungi shpon bo kunzang wang mo le tene chama sang mo la ta ne jing pe sonska diring mina nga raka sushin ole ju
2: Julie.
1: Kasa tene mixal chose dring e tous poker na yang nga tae, sing tok na mina tsok na ta beban sal chese tous na dang dring tous na nga tene sing tok nang ton tok mang poji nga tae bu mang poji tap chese kanga lang jungani nokta te ngone skor la mixal za te tene kong e sunga za chese nok som pasang sama sang wala ta tene miam les kundun te o mol sana tene ta dang dring tous na nga tene nga ta sabat pa on le jung sing tok bagi zat kang ngone tene nga ta beban sal chese yang tous ik inok nga tae mol duk on le jo ta tes kola tsa pixi nga tae mol sana kasa chu.
2: Kasa tsang mala Julie tene nga tang tsang mala yusin ngoya ki ina june nang ko jab ngata ngima loga jeno thore 21 june khar kor la yali ina 21 june khar kor la ngata yul sang me nang ko ngata sing to gune ka payment tang se time ngeno yali tene ngata payment tang na ngata chi phanto zo kyate school la mang yung ji juna payment time ngi se ka tang no yali chi chi de ngata march na tang no jab ngata handa ngata chuli ku chu chi ji yot nang ngata khaje se risk te sang ma handa ne yang ngata uks juksin juksin nang ngata payment tang se chirka yot ka wa ngata grafting jo no yali

0: la ina kushu chuli gunang attack chono ya le zoom mang pe izu gino de ya otsu sang metkan choche se pia yang ata daksa supplement nga ta mije zoom na ta ekdam ya la glucose ta soste so langa ta man mang po te no te so nga ta department ne chos nyang yang nutrient supplement jete nga ta stop tang che se nga ta yang man jang khos tot ma gela halale ka nga ta aga ote kushu chuli izu chang ma gune na ko khena nutrient kami yo na to metkan chache se pia spray choche se yo le te gun nga ta khalse na jul jong se nga ta jing bat pa na khalse ne nang dikte no le ta chola suspol khatam na suspol le nga fa kuchu juli khaska nga ta chun zane goma tsuk zane jakpo ngiswar sumbar je goma o tangche ziyale hafta gachik tel tini nga ta hafte na lan rezo shik tangna digano yale peak season zane baka kanda chu gosdo ma shantiyo thalali spina nga ta juni no daksa yilda un chazan daksa I chuli gun indo izugun neko nga ta patang chandran shkili no khalali ma I zane nga ta chandran shkili neko nga ta chui kami chana tene nga ta chuli gun june elde na june drop zate chuli gun chun la chandra buda no yale chui problem son tele tefi nga ta chui problem I june benam kwa chami chuk chis chazan kod dane skill no yale nan koko tene ngata thore july na ko ngata tsosa no yale tefe I june na ko kami chana tene ngata problem ma shantu yong sano yale tefe chu da sa ngata available man cho go shi sik chu gun chanda cha zena da sa ine ka chui na ngata variety chi kok shin do chuli rakse karpo indo halman ko yona teo ngata na chui ka no rakse karpe ka ngata da sa chu ngun chana rakse karpo jimpo metkan nan ko po ngata skampo so so no halan ki rakse karpe na ko juice ma po yono yale tefe ko da sa I time na ko chui man problem cha go samno yale jazo ngata halman variety gune na ko gi cha zena halman gune na ko ngata khe na ko ngata za za ne pas pas so sam shi mang por yot na ngata gyala thano pale khe na ko pulp content bo hala le te sama da sa ina chu gyala chana ko gyala cha gam yale
1: skudon lo somba zan tenga ta sin to pat kan su jin na it so ngata na ta ta ku ska ta ngol jo ka sa demba ngol jo tenga ta la da so sma sa cha ton poji gin nang tenga ta na yuli nang ngol jo sin to na mi na so sma ta rak somba zan ngata ngol nang tenga ta na yuli nori normom so shi ku ka ta ngol le ta ku cha ku na mo le tenga ta te ju sa na da sa dre nga la ngata tro tu kan nang jin la ta ni je ka ne ngata chuli rik se ku shi rik mang poji ngata phi lo yu ngol ngata kal che sing ji sir kar nga yot mol du ngol le ta kal ta jang sabat pa su ji ge sin to chuli bat ge zat kan ngoni ta ko ngol sa yong gu pi ngol jo ngata Igun ngata kalin tukla gongsa na kazuk sirka jingyam puti ni kongani ngata shingtok un ngata pinlo kalche sirka goni yot kya gongne shu
0: kasali tine ina kwa shingtok uzuk angwa kalche sirka lo sumjik son tino yale kalte yale khaskar iyo ngata daksa farmer producer organization zirte ngata sospa sos yot tino yale khaskar iyo shama ino kalche belte na yale tina kwa ngata takma chikle do dom kalche yul ma mangpo jikana kwa ngata halman chuli gyala bingsa ne hamesha lo mangpo ne pala kone pilo private company DJ exposure kala tain nyong suno yale man payang ata pilog ne delia mother dairy zerte yot kya safal zerte kya te sam kan try choste ta sanga ta ikan nga ta ladax pa na chung ma mang project zom te odiale ka bu ne nga ta yul sang me nang ne mar nga ta quality gala yong go sanu yale te quality gala ka ka yul ne biad na te ne ote sokspa gun zom te te ne nga ta I sang mang ata pilog kal no yale khas ka yu chuli na no kushi na no yale ta ladax nang ne chuli mangpo waste cha chespe ka ma shante bachai song to no yale yo ma pa ta processing unit ma mangpo tang sanok processing unit chuli gun ma ma sosa sos ekda mulla changba yul changba mangpo sosong sosang wastage problem mangpo du pa yale te sama ata medkan chu chefe yul yul ata suje processing unit setup chu jan te nang ko ata processing unit gun setup chola pani subsidy ma mangpo halan ki lak mala tub dunne so pa ata subsidy tang sanok yale te I samay fi ata ma da sa channel demo to no yale inna july ne phala chuli soche se time ne phala awa export chu ches shuru
1: jing pe sons ka degree mein aaj ke da jate tene ga tai kazuk horticulture chok sna ga tai shintok bagel las kung chok sna kazuk charji ri yot ya mimang se phantok se pe kazuk ri yot te gonis kor la ma jip sal malaza sin rang ske ches pola jing tak pa ne thuje che jun la chu
0: juli
1: ka sa san kan lang ye dak sang ye jang ye tiwati la ni degree pang sa na jas in na tang nyam po diringi jing pe sons ka degree mi ka ne ni er gong spa jun juli
2: I digim bo ni jang lang ye la gyar jun I sona mis kor ri lon kung si jin dak jate sanchez la pul ten pin